0: yasunji chamu na bure pama yusomo yaswa ebye amani itu mo territory e mampasa yashungule resolo kuhani kalo nulusi katuse no murungu ya amani ane oko bilometra hukimo kumyasa tru malengra rubawe biakato sandre ya miati resolo mgrupe ma ibabila teturi katuro ngoko muvi yaswa ebiri muvi yaswa ngewe babirita abantu hakuherenda ishumbi banu ishina hikirire shona ne ukuma kumyabere shabiri ukocha bakama kutshabiri bibo emyatsi kanuta sire yo ikatwata no abandi basibili ane bakasukana po ibakabulo mutuma umonda nabande babere bolerani bwa babere bingiru mu mishitu mbesonga bine biso te sivile no mulavera bitongole bikalu kushunzinga nne lilo kushumba ngwe shabahimbani ibakabarekera bakulu bakulu tena mu luahe washa biba ne mulere ni misuni ya mabiyuma ericho bakasa bakulu bakulu bane tru bakangana yo ali mubiri ari ukuwabo wangana leka ibano bangana shimwa kana tatu lago iye mahali kidogo yuki manera ikitunga echi mu byasuanga binibi naho bakateno enyuma warabe kola enabe mu byasuanga binibyo abantu bane mutashanga bakabuta bundu yesuye ebi ma bakuha abashe bya swa nga inibi okukwana ni meti ili biri litundikania rebalwana umbiswa na butembo bakatu ngoko tashundu kale nyinji sho bakalola ko okukwana ni myazi ili biri eri abantu se bangaba kayayibweka ko sendi shishikire ngamo begona ni kwana ni myazi ili biri shonzera shi rasungalo no longa sungilo ngasha subibwao umwati yu naka tulau mwe la vera wabiru soma watu nde ekonomi dani mashahuri inaka tulau kuna teno okwa meranani vishi avikebe na mula ngereka eri ya bandu bangana hapo makankirimu mlala uwe libisho sende nga shanga kulisi wa sete nga shanga rondi wana sete watino ni mwati ya tulere kubali wana uviso evina potembo umurongo na kumaire mwa bahingania na mtu lere kumbi mwanavya imuisicha umuitundikania chinyalumbuka ericho na katula ngoko hane ende miati menje ayo bakasuka nabo ine bakayo kumba kuhera bakalo lako sana tende songa lusende lunga ticha eri kulia maprosha uko hapo uyu kasuka nene na kakulu busoso tia mu miati ekonomi ono na katano na begona bekasuka mu biso ebina kutembo bina tulere bilibya ngabyanga pia beka weka bete e banashingo ko bangana bweka bamabe bweka kiti kiti ilonga na yaherera yo neryo ikibinga kimadiba iricho ibali bichonga kolonga kichehe aba ka holo bandre brener bangana kola numuhwa nabo bayi tunga tungera nitashili bichu wanga kolanga chichehe na wakati nabalu wana patulere ibarondia miasi libiri ya hangana kurulu sendululuba no luangana sungi luangana watichavo kandino haka wabarakirabu riba wangana waka ilulia ayari ya begona emia tushi ya yene omabusiki woshi omwati ya sarakuchi tunga eche kosebe ikawla omu koordinasyo de komite de zaleve de la vide butembu iba kabri kwa government ya Congo eriba ngana kangani kundu ababuti abeharo bia wabudu tino nabia musase aba nasiba nga yemo vijironga chichahe omwati ya banemu lirimuliruwa katotono abanduri kikaho banemu umairango ko akalasi kakingira na hotese bale menya ebi jirubi ahe kuseluhande luahe pupa kasha waka shumeru kushuredi yu kusenga perebete umula merekosebi katutina bakulu wakulu mabere waka angasibu ndi waka wukumwati nga unu yu nchinga umwati na vayersesa mchi ujusi na hiri wapame nye umwati yu nga limubi ebune kusenga le butembo chuchikarika apana mule merekosebe yabwe butembo katino baka rondicha kakala mbere kalasi kengire pamenye aba shabaka sumero kushura diunga nebahe usanane bole reka nyishishia kutse nga ye ne mupunguka ingana uticha bandu eria ushiba ngana yumo vijiru mwini mundio wa akatulago imali ya bwana umushungulisiri huo nyuma o hake no kumia tilibiri wakatu shumpanza wakatu kuna teno chitunga eche basuwebe shu tukutuku Waka tuta no nabo, waka iwani mushima, emetili rechelo ndaroche. Shumpanza, resiraha kufino upurashi. Weri tulubanza, luamuri chetuka kule kahamu tijarlas. Naho, watuta no yuata reko lubanza, uka holawamo lumata, bongenda, umiti ono, kulodi ono, musudowu, fadesi ono. No bakasuka na bapresitwe rwanaba aba batsebeta nabukundu nale bane mushonde beto bamabasharangwa nabo ilono lomerera nako bene imyetsi n'iyi arataki kanga namatashe sumutuma umondana hetereno ekira bolengarira bya banunga bangaba kati wabate naho mulu bangaswera bangakolena behe abantu bakeba berehwa beberegenda Kambali musoboli ni waretake tutamuhulikiranga katula wahe okwa mirani vyushi ebyo lumolu wanzalwa lwe tuirwe omobya sobe na butembo.
1: Omomalipizi huku wewe twamasima lakini itukabwa tute eleta kwa merere kusudi abande balia nabo kutia bahambawe mubakana bwambu kombini ya dedomazene chihanda cha kakule jerlas kumbe eleta kwa merere kusudi basubaye chihanda chiku wabo chomo madrua zaabo memisiba vili heri omundru me bas tukasaba na batakshume na buku wetu okohali ya iri munavuire yeri pikangwa masasi abande banumo nyipitali na bandababo bane muluba tushiyani tukasaba batakshumene betrobolo mundu akori ekashi ini anamulebya ndeke kunde asaungana heko mundu wanamenyo tunamaheka mundu waliat ni mundu akakana brevet kutse akayahai ahekirenaji ebibi yangana toke rituwa ticha wangana toke remenyo omundu namaheko no alenga ni mundu angana bini ya utro mutu mwetu wene situasyo waka ndo mwasyo ini hikira omundu wetu
0: Ne chilondero ejumeswa ebina butembo ikahula mu TGI kutse Tribunal de Grande Stas lino yuta mukulukulu muhyaka okuimanira basusi bakatari no mwatiyo kahikiratu mulu habya habira hulwa bande bangatukosha mbanza na bakimanira bande naho yukolom procureur yukasuka naye yukitisi manira ikahula mu TGI ebiswa na butembo amabya yonasor za hera ono yomatasha subumu mwanya uo yuko hola wamo alengoi mwilambwe ono abinabirubulu myoko bandu kwa metwe nechacha alikire esho greve shasikabia jibudiru chiru chushi nabana nebeba beraha maha esho mbandisha beto sheshika yetu iru handre busana ne iri tuwete nono agoneri abalume abirekandara kubia unaho babano bakandi byenga bamolo ku kitu bakasunkana po iba masunga ogunde ayuka subo mu kitumbi ngaki niki naho uko nane myatsi yiringa yini yi abakasukana bo ene bavoka ababa katutse no bama yo mu greve naho bakatutse no bama lubwa ko na iryo kicya mareke greve yikwabo yehika okundule kondeno akibaba karonda kimanga kimushika hikana mulabere kalo musindik Metro Modeste Kasereka Kamwira ina tulau kuna teno asukana ye inaka so iremiatsi mengi yayi kanda chitetia iyo yibi mu butabali bo alengo imulambo nali endire batino sibanda shabaka mu bukaracho luko mena nani byushi abyabya namalole ko bakalinkana ya peno emiatsi kinata shenda kanda ke okupa mahikaho anatu sali kirushongerako Iri basi mwenyewe kutoa mare ni nyuma mukanda tu kwa mau katemi kana kano na weekend mbuyi yako busi abanimo makambole.

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo poti ozali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana na ye.
0: RVH.